0: Sumpahayin malagoks to. Papakstim malagoks. Huwag yan na-stim as. Slikyan di slikas ni slikyan. Tsumasya. Tawalit skin sumsumat. Kawihat. Wito sa naikit skitaybi jas. Tawalit na rin si Dujikatli.
1: Pass Mia, read that perfectly.
2: Mia, she's coming down all alone.
1: Mia for two, drops it in.